0: build a commerce that is unified in service of a better life for all who call this region home. I thank you.
1: Me kakufele za maringo sa la ila skriti governor wa skriti sa commerce. Uweze kuli, kama ye mo au skriti atalimani ni wana, kunga ila chwalo ni butata. Uvile kuli, skriti sa commerce sa siala inge sinzi mo ye mo atile. Amo chwalo ni kuwa ma ye mo amande, akutisa li chwalo pili zito kwa la, mo skriti kakufele. Me fali mazewa hape, uzwezi pili kukupa, baba itengri maamisevezi ya vtokwa, nilisevelezo za vtokwa, kubona kuli babeleka katata ni kubelekela sichaba sabona. Mifali mwazeo hape, kiwasepo ya kuli, likolo zencha, zeka ya iwa ma constituency, ka mirelo yelelewe kanakoni, kungela chwalo, ni patela nyana, zeka tusa sichaba. Kiza vtokwa ulu, fali akutisa zwolo pili, mwaskiriti kafela sa komas. Be vatelezi neli kufaza ringosa la governor wa skiriti sa commerce ili yena asemsa fishuna nyoma junior lene li patalaswa kuzwela mlene vendok. Be karakwari vatelezi seli kuswa pili ne li patalaswa sauna makaulu ya pili ya Ngwanye FM.

Ensha ke ka pina ka zalewa ka samla wa ka pina kao nei ka mfaka pina ka ndende ka spine and green kids hali na luboyoyo meka pina ka na luboyoyo ka tasina chwalo.

0: ntse le bone lo ngengi va va tshotshwane bo molikani va tshotshwane bo molikani
1: ande
0: ande ke bo mane le bizo
1: ina pagangwa ga lundu
0: bo mane
1: ina pagangwa ga lundu
0: okay ba ka lundu moluswale dzi lifiza ka tshano bo ka lundu ke program ya mina
1: ni lo mesa mina
0: molomere ni khona ba ka lundu
1: Mme sa munye naka.
0: Ensha, mukuno visa ma visa bomulikani.
1: Msena. Kachana.
0: Ensha.
1: Iwone. Okaze.
0: Ensha.
1: Ivan ne va pure.
0: Ancha.
1: Yo ne sau. Anani o mu.
0: Mo mu fe mo hala alu medisa. Mo ketra pina mani bo mrikan.
1: Atu ketra gabisa kapina.
0: Kapina mani kale bo mrikan.
1: Birimaru.
0: Birimaru.
1: Birimaru.
0: Okay, lo itumezi mo fe baba mo balumerisa.
1: Na no wa salumeisa.
0: Ki mani li bizola mo fe. Ensha ba thotshwana bo mrikani. Ba thotshwana. Ba thotshwana bo mrikani. Ki bo mani li bizola, ki bo mani li bizola.
1: Ke ya mukena.
0: Ensha bo mukena, muzwere piri?
1: Kaka. Kaka lundu.
0: Eh ndi bo mukena kwa kalundu, muzwere piri?
1: Mesa
0: na Mulumere ni kuna
1: Nita
0: Ancha Muzwere pire mulu Muzwere pire
1: Ni mama
0: Ancha
1: Isukulu Ombe.
0: Ancha mukuna visa ma visa.
1: Wame swa u.
0: Eh.
1: Tavuku.

and chana le ka pina ka morefa don't run ki DJ Edison ka la tua go lo ke bana na lo sa zwara pili e sino kono ko ke ka pina ka simple benzo lo bona lo gengi ba ba thos tshwane ba molikani lo thalsanga go le ya mutafa mohala mo team se bo ile si ka kuli aluna ku ikutwa hande na ni mina amkana mwalava nani vuzekale sensu kuna uvulera ne mutu usiri

0: lo bona kuna ni bavalidza va thos jwane
1: ande mina mtozi
0: lo thos hande ki bomani
1: voka himbi
0: ki voka himbi voka himbi muluswale zili fiye dzaka chenu ki program ya mina banana
1: anikala no me savandaste oti vuni
0: okay voka himbi zore piti
1: anya voka kali angle no me savo me ostareti
0: ancha
1: Nimunyena kajeni.
0: Wancha.
1: Nyena kachaze ni mavuta.
0: Mhm.
1: Ali akashet dela lo mesa antu aka.
0: Wancha.
1: Wachuma.
0: Mhm.
1: Nimugula na kampambo.
0: Mhm.
1: Nimunyena kastesi nitatio.
0: Wancha.
1: Alikutaka daily no lo mesa mhula na kavero.
0: Mhm.
1: Ani kutaka chefuze lumesa mhula na kamweri.
0: Ansa.
1: Nimunyenaka nanzala.
0: Mhm.
1: Nimunyenaka suntu.
0: Ansa.
1: Wakuku wana masiku.
0: Mhm.
1: Ani futa foda feza.
0: Ma feza mai kupera kapena manikale wa mulikane.
1: Ex bravo
0: hali mane?
1: Kafera mkazea.
0: Okay, lui tumezi ex bravo. Move kafini wireless wa mulikane.

umateraka kaima siyo ndao musala akawe nalupirire nakwitirire niwe kachukona ko wanifetu hera asifana niyo kubata nini kubulelezi kuri luli nani njewe pere kachukona nifetu hera bakisari mota ah kuna tava funduka kono ntakubona.